yumva ntacyo twaye. Samuel Majepfo niho yibereye. Okay, ngo babuze umuriro. Ah. Kose ntiwahamagara irege bakagusobanurira ikibazo cyabayemo. Mu gihe Alice ati inama nagira umuvandimwe nareka kumva amagambo y'uwo mugore umubyariye ntazatume yongera kumwinjirira mu buzima, ngira neza ukayisanga imbere. Ati tuza mugabo mwiza keke atariko niba yumva kuba yaramubeshye ko ari se w'umwana ntacyo bimutwaye nazane umugore n'ubundi arere n'ubundi yamufataga nk'uwe sinsobanukiwe neza. Benimana Trezor ati mwaramutse neza, inama nagira uwo mutipe amwihorere yabiki yamwihoreye agashakisha ubuzima bwiwe yiturije. Olive ati we yarakuroze kabisa si gusa. Venuste nawe ati inama nakugira rero wa mugabo we niba gukunda kandi nawe umwiyumvamo mutware ibyo umwana uzabimenya neza wasanga nakubeshya.

0: Yes, kumbaga indirim bo basara ya zuba Ray mu kiganiro The Kiss Drive Jado Max na Sonia Lola ariko nanone muri iyi weekend rwose njewe naratangaye ndatungurwa
1: watangajwe n'iki
0: ibintu narinzi ko rero ibintu narinzi ko ari iby'abagore n'abakobwa namije kumenya ko nabagabo musigaye mubikora
1: ibihe se noneho
0: none se